0: mo. Itugay ko ngayon. Oh, dahil tapin at sino sa kina. Mayroon favorite singer ni Kamalay di sino ba pa rin sa. Matabi ko sabi, life to maagun sini. Malawadji ko sabi, good morning versa. Thank you so much, Lifino Bakama.
1: Sunana, wanna have coffee with me?